0: whenever you want it, wherever you are, at the palm of your hands. Listen to FM 94.7 anywhere with the Fairchild Radio app, available now for free on your device's player or app store, connecting you to the community anytime, anywhere.
1: Ang Work First Alberta ay tutulong na magbago ang inyong istorya. Ito ay koneksyon ng mga naghahanap ng trabaho na may pagsasanay at resources upang makakita ng makabuluhang trabaho at makatutulong din sa mga employers na makakita ng mga kwalipikadong kandidato. Ito'y paghahanda ng maraming Albertans para sa pangmatagalang careers at makakuha ang employers ng dalubhasang manggagawa na kinakailangan. Pag-aralan kung paano magbabago ang iyong istorya sa workfirstalberta.ca. Mensahe mula sa Pamahalaan ng Alberta.
2: Sa susunod na kabarata ng IC Road Drivers, mukhang makakatawa.